Kwasi Abo ewa dum 106.3 in Shira 104.5. And then Kufa Show. Pew. And yeah, they're so still. Abita na wa. Bata na bi wa. Diyamo kani ya tipa. FCM fa. Yamo wadomu makwa bayi. Simedu ya se diye ni mi. Yari prepe ya kwe mwa train. Ghana Blasters. Any wheels. Boru bo akensi ebe basu. Nimu msam kakraba na diye. Kwe mbi ya suono. Yari ebe sumu. Yamo wakwa ba.